0: jollof ne miyar atta pate ko kuma taliya da faki burge su da pepper terra
1: kino le to roju koko bayi
2: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti